0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eyo ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opunu no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standede broka yama sahana tresem ne se every be na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amutsiamu se ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

0: awa wejuma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standedede bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be by the channel amutsi amusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se se ni amuji die

biwo yesu mo emuna yensaka atumi muna yawankayo emuna yesekiyo

mire ni ama radia ye ya menamso na mi dia sada ba mano menamo eso dia sada ba mano menamo wo eso dia sada ba mano sa mire ni ama radia ye menamo eso mi dia sada ba mano.